0: Pagkakataon na radyo.
1: Kasi yun na, samaayong panglawa. Programa nga puno, kompleto, con todos mercados. Nga muhatag ka na to, nga sakto na na sa yun na. Ugiya, kapahin sa to ang maayong panglawa. Mabati, mapil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako naman si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline na vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
2: Isgutan na to karon, Dr. Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuang liog?
3: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang inungdan sa kahaso. Ilabi na og mudako na kayo.
2: Sa labing bagong estadistika, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila ay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o modular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
3: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga selula ang madao o kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang inon nga DTX 500 o MITC, mas mugamay ang buko sa Twitter, Sir GP.
1: GTX 500!
4: Ako si Bukoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Tanwag na ko sa radio, ang GTX 500, ako dayon gibanatan ng inong tuwa sa gunta, tuwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may anigyo na around 1 month ko, pinaayo na ako.
1: GTX 500!
3: Bali sa mga butika! Makatabang ang power combination sa DTX 500 o MITC, Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang MITC, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapag gamay sa hubag o kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Inana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MITC.
2: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
3: Isugi kayo kung nakay goiter sa GP. Syempre dako imong liog,
2: bitaw
3: niya mabudlot ang imong duha ka mata, mao pud ang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapalaw niya lisod pud tagtulon o maginawa kasi siyempre dako na gudang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MITC ang dako kay katabang sa pag-manage sa imong goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapabagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugnan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mainom yung kang DTX 500 o MITC para matabangan ang imo nga goiter.
2: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga numulat naman jud ka.
3: So ayaw jud og kalibot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og MITC kanunay aron magahimsog.
1: DTX 500.
5: Sa Janice, sabi kayo muna na kung menstruation din gaspas pag lang hinay kaayo. Ipatikulo kang ba na o DTX 500 o capsules gigs a day.
0: Intin lang na ako.
5: Pag-i-dinner na akong main station,
0: lamat kayo sa GetX 500.
1: GetX 500! Bumali sa mga butika. YTC, ang alkaline na vitamin C.
6: Actually, ay si Melissa Cruz na ako'y anemic immune sa dugtong. Sa sakit na kung tumaog YTC matag-adlaw, ang tuwan na dito akong dibati ng anemic.
1: YTC, ang alkaline na vitamin C sa mga butika.
7: Ibig ko naman nun, hatod ka na to sa GetX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline na vitamin C para sa himsog na immune system. D3 Bio, ang D3 na adunay VCO. Ang VCO na adunay D3. GetX Coffee Mix, GetX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o kumot na ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. GetX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magpahinom-dom ka niyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
2: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster. Hmm.
3: Nag-gym kung baya ako, Sir GP.
2: Ano ba?
3: Tungod kay samtang katigulang ka. Magbuang ato ang bone density.
2: Gusto.
3: O ginihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
2: Mm-hmm.
3: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, mao'y gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
2: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
3: Mm.
2: Matunaw ang ato ang fats o may lisan kini o maskulo.
3: Mm.
2: Inubananta sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
3: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila na ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
2: Oo!
3: Kaya samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po ng oxygen ang imo mga muscles.
2: Hmm.
3: Ang taas na demand sa oxygen mo resulta na sa taas po ng level sa oxidative stress.
2: Tama o lagi?
3: Hindi rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
2: Hmm.
3: Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud na mukaon kung utan po mga putas o uban pa ng mga gikinahanglan niya mga antioxidants.
1: GTX 500!
8: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gipistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500! Mabali sa mga butika.
2: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga sinula. Kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na itong exercise atong muscles. Kunya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise. Usa ka pa matuod ka na, Dok, nga nakay oxidative stress.
3: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsiga ka sa
2: palakit lawas,
3: no? So, Sir JP, may improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
2: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
3: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup na good nutrition.
2: Correct.
3: Sayang na magsila exercise wa magay kaunon. Nemo kaunon puro lang noodles. Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
2: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
3: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat.
2: Mm-hmm.
3: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sa yon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
2: Mao jud, Doc. Mm-hmm. Pero dili jud nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matak kalaban og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang infeksyon.
3: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, madto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom lagi yung tag-detect 500 o mighty C kada adlaw.
2: Absolutely, Doc.
6: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong sulayan inom ang DTX 500. Tumalos ka na na akong silingan ng DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
7: DTX 500. Pagali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, may lang na abubog talig si. Mag-sip-onin na ko. Pag-take of Mighty C, yung capsules, pagtayin sa doktor. So sige na kong tumara sa Mighty C, abubog talig si ko ng masuklan. Tipibo kayo.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao na kulima niya, labi na yung tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
2: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask mahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir JP, kaya natay clinic ka niyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterag virus o fungus na ana sa clinic ka niyo fresh.
2: Kanya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadawat sa imong panit na ni siya ay whitening agent, na makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kanya humot pa, Jude.
2: Ikaw, ayun na magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kaya wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na sa GP sa added benefit.
2: Oh, stop.
3: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa na taga-BE.
2: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
3: Nadyo pa rin, Sir JP, nga lami dyan din na magkapi, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya inyong lumusamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
2: So, pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Muna higingan sa GP nga gakapi ka na ga-detox ka ba?
2: Of course. Pero Dok, huwag naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia, medyo mahal gina ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon sa GP, nindot ang Rayo Coffee. Kaya kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
2: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan sa GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds, o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos.
7: Free Rayo!
10: Ako sa rin, na-diagnose nga ni Dako ang libog. Sa inong usa ka mama, Vitribio, apektibo mo sa mag-tenil na yung gamay. Epektibo kayo ang Vitribio.
7: Vitribio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Vitribio, kasayura sa maayong panglawas. Vitribio Health News. Vitribio.
11: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa Vitribio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa aking dalunga na ayo.
7: Vitribio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Vitribio.
2: Mga ka-Vitribio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigiban ninyo inom ang inyohang ditribayo. Kinautunta gisigin yung inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sa ditribayo sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islet of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga moay tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mahatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Oh, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Na kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mahatod nga track.
3: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura pod di ay nagtrack nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar sentral. Ang resulta pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit ana mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilang blood sugar.
2: Ah, kung ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang six organs sa naghaki. Kayo no. Nya dili na mo ayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.

0: News FM.
1: Something alive, South Filipino.
0: Different by health news. Different by.
2: Ako si Chinoy. Daluyan akong lawas. Natugan ako sa radyo ang Different by. Niinom ko ni Amy. O sa kabulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: Different by. Ang Different na may visyo. Ang visyo na may Different. Papalit sa mga butika. Different by.
3: Mga ka-Different by. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sa si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko o dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga na ay BCO. Maura po niya ang BCO nga na ay libreng D3 ug mauni ang inunggan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Romel. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellular.
4: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Nga naman, Doc.
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba kasagaran dyan sa ga-diet, muluya. Pero kung ikaw na ka-D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides na makahatag sa imuog instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses na mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga-D3 Bio kukumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dakog ay kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
0: Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ninyon ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 yung isulayan.
4: Dikulikta na yung kadok.
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan mo kong D3. Bisag unsa ra nga brand na 2,000. Ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wala na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
4: Meaning, i-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
3: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kabtangan. Or kabtangan. Nya, nakita nila nga ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agri-juguan na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Una, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom ka D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mientras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom ka D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna. Bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot regyapon ang imuhang pangunahona. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
3: Balo pa ka mag-decide. Kaya naman, simpre ang imong mautok unsa man, klaro pa sa atong tutok na
4: ato. Apang Dok, unsa man ang naa sa D3 Bio na wala sa plain D3?
3: Kaya ang D3 Bio sa GP na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones na maoy pinakanindot o pinakadabest na pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Kampiyon!
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food na pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. So layo na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
4: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Gentle Generoso.
3: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
6: Ako sa rin, nadagnis nga ni Dr. Ramil Oy, kayo nung usa ka mama og D3 Bio, apropo na sa mag-tenil na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Ibu buat juga.
1: Atu nak kena diabetes?
0: Mak DTH 500.
1: Kam DTH 500.
0: Atu nak kena anti-diabetic property.
1: Samosa,
0: Shantin,
1: Dekal Pongu, Bosu Toku,
0: Visin,
1: Controls Blood Sugar,
0: Polypeptide.
1: Yang pada yang efekto sa insulin.
0: DTH 500.
1: Ayo recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: IDC.
0: Ang alkaline na vitamin C na pamatulan sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo mga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DDX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Rapper nilang budod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ang Christinan kumanta na muti ng akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Walasang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Masahang abutiga.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katina. Hugay na gina akong ginaproblema ang akong mga laptop sa akong nawong paglikot. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siya gudula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga abutiga. Gabasa na naman ba lang, Inay?
6: Oh my God! Gabasa na naman!
5: Talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
7: Always nagabasag!
5: Nagabaho ang kilikili!
7: Mag-Clinical Daily Fresh!
5: Para sa maputi at mabango ang kilikili!
7: Clinical Daily Fresh!
6: Nagabasa na naman ba na ka?
5: Alay naman na yan!
7: Ano na ang basa na gusto ko?
5: Clinical Daily Fresh!
7: Para sa maputi at mabango ang kilikili!
8: Masakit ang dyan! Masakit ang buklayan sa pag-aliya!
9: Mags 4Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4Biotics! Dalay at pag-aliya!
10: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya! Ako ang pinaka-astig ni Boxidor! 3 rounds lang, knockout ang kontra!
11: Hey, Boss Darolando! Storya, kuris-kuris ka naman! Hindi ka ganyan maka 1 round sa ako, ha? Tibikal!
12: Tibikal Performance Kitarni, mag-extend!
13: Food Superman for Men!
12: Extend!
13: Food Superman for Men!
12: May baka kag Lalawaska!
13: Gagapatas ang energiya!
12: Ex-Cabinas sa Glamas!
13: Para sa mas astig na performance!
12: Extend!
13: Calling all secondary schools in Negros Island Region!
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Pampanga, Sagay, San Carlos, Canloon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: lives of the Filipino. Be free, bio!
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo, maayo. Pero sukan, ninom ko sa D3 Bio. Dali lang, naayo akong sama.
0: Be free, bio! Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Be free, bio!

0: DTX 500 Motorit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? DTX 500. Ang DTX 500 ito na kinin mo more decashan kaya compound gikan sa palya na nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imuatay DTX 500 at lumadraw DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlok, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, ubo, sik, ultra kaso, tibig nyo organ o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Sa una, wala din kong kainom kape kaya gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaya gintisbingan. Wala din kong nabatyag asin. Salamat din DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung iputok. Lalo na na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: Good Clinica Diofresh. They all well on. Gamitin araw-araw. At ang kilikili ay feeling fresh. Hindi na mawitin at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh. Available now.
0: Sir Biopi! Makakulit sa pagtatak sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas at nagamantay sa paayong mapaglawason at nagpapagod sa imong resistensya for

0: discount basta sa JI Telecom. Sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom. Nahimutang sa Vigo Kilo Street, dool sa James Pharmacy. O Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
1: Kasi yun na ang lahat, pati ang puso ko.
2: Uy, Besh, kanisa nung kamo ato sa bank ang withdraw sa misyeldo?
3: Kung mapahin ko ni withdraw, Besh. Ato na ko sa DCCCO, kamangapit po ko ang bayad sa akong loan, mag-save po gano'y ba?
2: Hala, naa di ATM dito?
3: Naunsa man ka, nagdugay na nga. Ito na withdraw para makabisita po ka sa office, kanyang ratag-iabya po ka.
2: Taghan magtawo dito, good?
3: Nay, dagan sa Central Life Office ang Dumaguete Branch, Besh. Pwede sa Karindagan, Luxin, Baro, Bacong, Valencia, o Shantong Central Life Office.
2: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, add ko sa Central Life Office para pag gusto kong parking sa akin sa kuman.
3: Sana all na i-parking.
0: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod na opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Baro Satellite Office, Bais Branch, Tanhai Satellite Office, Pabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Yunan Branch, Sigihol Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
4: Asa ko nagigikan, bay?
5: Digan mo mo kay bay!
4: Uy, tingala ko na po kayo ng sakyan nan.
5: Gitaon, nabaharos kayo mo?
4: Aw, dito sa Jotax, bay. Jotax Car Wash.
5: Bay, dito?
4: Ayos kayo.
5: Sige, diyan na ba? Pakaiwas ako.
4: Sige, sige.
0: Jotax Car Wash. The offer of marato na presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapi pa. Jotax Car Wash. Na-discount sa una na lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, may massage center aron makapamasahe ka. Jotax Car Wash. Mahinitan sa Cebu Avenue, Central Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jotax Car Wash.
6: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Jess Martek, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanimusap sila o servisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Jess Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa Escamuna Street, Barangay 6, Design, Old CNC Building. Jess Martek, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa bugang kasayura, kontaka lang 0969-313-4938. This Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Nabangga ba ang iyong sakyanan? Nagbukig yun. Gabok na ang iyong lawas ani? Kinahangla na aron i-body repair na bay. O niya, magpuhon ang pinta. I-wash over na. How? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. O niya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Na sila sa Margarita, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitan ng Irving Valiente. Usapan niya, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
7: Kini na, uy!
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR EDX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big

0: FM.
1: Pick the live salsa
0: Filipino.
2: DJ 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJ 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan. So, kit ipangin niya o ako po dyan plus on sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pag kapsos sa gabi. Sima na lang na wala dyan ang sakit. Huwag niyo balik sa normal ang akong pagpangin. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pagpali sa mga butika.
5: Maka DTX o kamay TC. Ako si Gentle Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC ang alkaline niya vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dr. Ramil, kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity niining blood-brain barrier.
6: Ang atong utok, Sir JP, siguro dyan si Ginoo nga
5: tayo
6: kini. Sa tanan nga mga vital na organs, maura dyan siya ang usahuanon sa iyang luna. Ubaga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
5: Bitaw sa?
6: Muna nga, kung ga DTX 500 o MyTC ba dyan ka, makahatag po ni dugaw pang protection na gikan sa sulod sa atong lawa.
5: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa tuwang skull. Tungod kay ang atong brain tissue, humo kayo. Munang nakini redundancy sa protection.
6: Ang skull, meninges, o ang CSF, giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga, or bisan unsa nga physical damage.
5: Yes.
6: Pero ang protection batok sa kagaw o mga toxic substances nga gauban sa dugo, gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
5: Yes.
6: Sulod na, Sir JP, kinahanglan inom yung kag-DTX 500 o MyTC aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
5: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasunod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok bug-ol kaayo kini nga ni forma o tight junction. Apan ang kamalaka si DTX 500 o si MyTC
6: sulod.
5: Kasulod.
6: Sulod. Muna yung nakanindot ana, Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
2: DTX 500
7: Sir Shell, akong bugas-bugas ni abot ni sa akong likod inom sa akong mama DTX 500 ilalang kakapsula daad sulod sa tulo ka semana. Nawala dyo dayon ang akong bugas-bugas bisgir o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500
4: Pagpali sa mga butika.
6: Ang glucose bisag dako kini makasulod na gyapon tungod sa transporter proteins na murag special doors aron makasulod ang glucose o magamit sa brain cells.
5: Maudi ay.
6: Sa mga in vitro study sa laboratory, Sir JP, nabalaan niya pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 na phenolic compounds, polyphenols o flavonoids.
5: Wow!
6: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat na nga doon ay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra na demand sa oxygen.
5: O ang MyTC, Dr. Ramil, ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot dyan ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC sa imong brain health.
6: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga makasagarang makalusot sa blood-brain barrier mao ang meningococcal bacteria tungod sa capability nini nga mag-bind sa endothelial wall o maabrihan nini ang barrier mao nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan sa GP.
5: Yes.
6: Basta gainom ka DTX 500 o MyTC adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw nimong inom sa MyTC o DTX 500. Importante kayang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o MyTC matag-adlaw aron mahimong himsog dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
5: Wow! So wala dito igong panahon, Dr. Ramil. Kung si Gentle Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan?
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
8: Ako si Janice. Dito kayo muna na kong station. Dito gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Dito kayo kong bana o DTX 500. Dito capsules a day. Kim-kim lang na ako. Pagkidunan na kong station. Lamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
4: Kapali sa mga butika.
2: DTX 500! 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. G3 Bio.
0: Ako si Chinoy. Daluyang akong lawas. Nadugan ako sa radyo ang G3 Bio. Niinom ko ni Amy sa usa ka bulan. Nabantayan na jud na ko amang kausaban.
2: G3 Bio. Ang G3 gamay visyo. Ang visyo gamay G3. Mapalit sa mga butika. G3 Bio. GTX 500. Makatabang sa paglipo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa GQ. Ug himsog na atay. GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Cactus. Wala guloy yung magbangat rin at ang nagang natao sa mga kumutod. Mag-inom sa GTX Coffee Mix. Nanamit din ang pagkunti sa lawas. Mga dapat siya lang kung nagbawa na akong panulupan.
2: GTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny sa Akaka Beauty Consultant. Inarecommend ko doon GTX Beauty Soap para sa mga bugas at may mga skin diseases. Ang GTX Beauty Soap hindi mo sudawan sa bayabas, madredikatang, kung papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
2: GTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
10: Da, gabasa na naman bala ang inay.
11: Ay, my God. Gabasa na naman.
10: Talaga, kabasa-basa na gani.
11: Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasag. Nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangol kilikili. Clinica Daily Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na yaman na ang basa na gusto ko. Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangol kilikili.
2: YTC Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified YTC user.
12: Sini si Mayor Pride Henry Tevez at Bio One Sushin sa atong kanunay ang daw-adlaw na schedule kanunay busy at ang kanunay na kondisyon ngayon sa YTC. YTC ang kondisyon dito.
2: YTC mapalit sa mga butika.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, sinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, sinatap na ang fungi na nagdudugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Extend the food supplement for men.
14: Ako si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anos, bala, nagaharaharagid sa una, hindi mo na siya musina. Igali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba. Dami, ginang extend.
2: Extend food supplement for men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR. GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Pampanga, Sagay, San Carlos, Canoon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices,
15: and let your school shine. Top K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Oras sa K5 News FM, San Carlos, La Size, Size.
2: Live mula sa Bulacan.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah! Akong bugas-bugas!
2: Akong katul-katul!
1: Matay ka butang!
3: Bugas-bugas o katul-katul?
0: I-DTX 500 na!
3: DTX 500!
0: Aduna na kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul!
3: DTX 500!
4: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: residente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men.
5: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
6: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
5: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
6: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
5: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
6: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
5: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
7: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
8: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
12: Calling all secondary schools in Negros Island Region, K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan,

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pagaisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Yes.
3: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa atong brain.
2: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio. Gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain. Pinagi sa ketones.
3: Mojo nakanindot anang nakamaayo ang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
2: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial specialty.
3: Wow.
2: Kung ikaw gisubawan, giubo,
3: may plimas.
2: Adunay plima. Walay undang paghilanat, on and off.
3: Yes.
2: Kaso na na.
3: Inom nag D3 Bio.
2: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
3: Nya, nakahipabi, napukahipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po ni Patyun sa D3 Bio.
2: Very effective.
3: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
2: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
3: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na anatanan sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
2: Ang D3 Bio, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
3: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
2: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
3: Wala gyud. So, mura na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
2: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
3: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
2: Very safe.
3: O dili mamatay ang mga good bacteria.
2: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
3: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
2: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
3: correct.
2: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
3: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
2: Kana!
3: Pero kung plain D3 ka,
2: awa ra.
3: police station ra imo ha.
2: Layo, layo sa site of infection.
3: Mm.
2: So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bayo.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
0: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan ko mga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Cabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaan ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotic.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotic.
8: Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
1: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao igadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di ay.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
4: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
4: Kana
5: basin gani wala pa.
4: Bilyonis
5: ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir JP, muna kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kautam is bad og trans fat.
4: Kana
5: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Muna'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Muna nga importante nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga, kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag, sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kaya yung DTX 500.
2: DTX 500!
7: Pabali sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
4: Yes.
5: Alalang ilabay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra baho gyapon.
4: Of course.
5: Kaya kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
5: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 o Mighty C. Ayaw na gulatang nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 o Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. T3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? TTX500 na! Ang TTX500! Adunay powerful extracts, nga phytochemical, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. TTX500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.